0: Igbio dunia.
1: Zoni gangona la kwena chindu kwa singa soa batene chikusala. La soo ikitente ando chikusala tia aswa iratene agent de renseignement. Wara loso loguti gimeni sango na bembingo. Ibaka mingi tongana ima agent de renseignement. Mingi aso tapetia la naeta limon. Tene chikiti matene zango meni kete zisinga na terati zo soa onde ni wara tene miko kashi. Wara toka ngozu. Na acha meni a tambora chikusala soo kena onde ngoni. Anaka enzoni tala inga so renseignement ake kusala ake meni kusala so monibi ti bembendo ti wara meni sango ti bayani njoni si moki onani na mbagi ti akuta so tukamo alimi na nja ti ndo kusala chimo kusala chilo na iti tene lu inga yi tu na ndo ti zo kwape kusala chilo ni a iti tene lu gilo inga yi yeso si atoka loda wara lu giti inga tonga na meni kwa le kiga wara kwa le kida pepe nyela limbi ti sara ti tena kia nana mbagi ti akuta azo site na muyanga na ndoni aye ke mingi sozo limbi ti bata tonga na si kusala so bubechulo iba sango sozo wara agi iyo toso si akita tene pepe na sa tene ifo lo gindani lo pembe yani njoni ti ba wara akita tene wara ki vene miela ajon de renseignement limbi ti sarenye lo edu ti gikpo lo iba gindo ne ati bangando su lo kibaso lo iba nda gbacha keketa ye aye so limbi ti goto lechulo sina kundingo cha yesu kwe lumbiti inga nyela lumbiti bata nyela lumbiti bata pepe luki zususi tonga luki bayi lumungu ichi luti banishi mayani sote ne luduti attentif na fadeso ton luwa meni sangwa we lumbiti unda terechulo zwala muna ni sangu su mbanga chinye silu muna ni sangu nisu sangu nisu alunu na nduwa siya sinani sangu nisu akina legi ni na mango sangu nisu nimbiti gipekoni anko onjo ni sangu nisu ane alimbi chite nisa na kusala akia muna kilikita unda su tonga luki unda terekulu nani gila luki saa kusala chulu ti waroko tongwa sangu na bemingo na tali gini lulungi ti fa na azu polele kiba nikiwa roko tongwa sangu na bemingo pepe na achi kusala su luki sara alimbi luwani luga na bangondo chilo pepe tonga na bangondo chilo alindada kusala na kigwane na tali gini pepe akipusu ane luti tene lumume ni sangu suwa luno alichilo wani waralu bimente na litizu waralu sara simenzo wapasi wawakwali na pokochi meni sangu sulu ikikiri nani. Nga alimbi ala inga so, roko tongo atene wararose yumo, akititene mokumogi, ndati meni yeti zo sulu onde, swa tene sekre, titene mosa na kusala chumo pepe. Alimbi mogigi amena sangu, nanduti yesu si atoka moda, sumo batene ki ngangu wara kinzuni titene mosa na kusala. Alimbi ala batasu ajondo ronse yumo kizusu, luke tetene mingi apaye, melu inga chibandu, luke yeda apiko chumeni tene iyo pepe, melu kigipe kwa niti mayani nzoni, luki boto lezi zo nandu chulu pepe. Kisara, achite nene lukwe na njia, chiku.

Ay, kakameo, te tangine panaya tanga kandike, te tawade ten tapay tapo mene ite pene makin, me kunaya paperakin ta kaine kameo. Ta kantani nga pa, kapan te metan pan kakao, ta metan mo niri rana pa mani wen nauri ne dine. Ah, me yon ipyo, me yon nam kaki, me yon tapas, kuya na yan may ngam, saksi nga yan na pang kuya na kwa, tumay ron te isi, na pa may isi rano kunikiripas, te nga pangayo, kuya na nte onan rin na merawaki. Di pandi mo atain na pem ke na te meton pon mo kina ko andai tana ko kanwan te rita na ka usus na ko im te tain kai wa pui me wo wa te menis na kon wanu wa sa ta pen kai wo ta kina kon pon te wa wanu wa ke rang ni pe si te tai ta kan tani ngana pe pa ate ain te rei rei kwar kon kai nam ta pon rei rei ke ta ang ko yana pa kusen pe om ke te pon te ta panani ka kate kiroi mga kai taran nam kanwani pong dikina ko imtan day day na non te the education week ke tikiroi na non ami pong ni ka katauroi ami pepero ngai pekin kanwan ami pong ngai ngin kakawaki ipekin tena sene kire pas ha tikiroi dikin spang ami an ipun sakina pa singai ya ko ye ana kwa waki ma kanwa kanwan na ko te am kai nga pong te tikiroi me kan te me toi dari kyu na pano waki na ko meritan na kausu sena ko im Tiawa wanua, sama kena panikan aku ikat tanwa ta, akena tangira kena aku yang tengah pengayu. Udengan apa dia tiawa ruaiwa, amma wana panikan aku pun sari meten nanam program. Sena akan meura, tak pernah naimina, rosin merakei don tuare tato weli.

Anditan oran, atawa na nakatan mo taning kakaitaw. Nakuya pastas, KPC epa, atiarwa, KPC pasta eita. Me anakuaya, teminita KUC sun nusiran. KPC eita, usuyan kapene anakaro mesinana, ay kapiremon erika, siwa kiriais. Ke kirias. Niko taki me anausupo na ropei parai taremon. Anausupo yana sina sipuna tarina maanina menasia o sipuia meroroia. Proni kapene ake aari kirokoia o ake aakire kirokoia. Ipon panaan parai ni kakaitau. On karaparapa epes na koimin rokomi. Panamin nanene aika aturopetenano. Merurungi mi korakora mi opeimi ni popoki. Ayanganano angataimi akinoria angamengi mi. Anepua kiraki papai aika poyararai metanteatua arisipenen toroirona. Atesakapoimin ake kamasa imenga. Kamasan na nga menikapuay. Are yeta yeta na nami na nga ni kuawa. Ari kipa o niya ni mayin tinanukawaki. O ni karika te kukurei o te kapipetiaki. Kamda pariki. Te meuri, te roi o te tapamua. Me na kakapaya te atua yora ni kapene. O ane meiroia tarina, manina, nasina, mea ainasina. Sipuna mea aisipuna mea puia o nasia ni kapene. Te usu panin inusiran tarawa o kiripesi ni kaputa. O rikipuna siku metangirana o uringana epes ropei parai. O ayo irian te kakaitau te kuna aria tangiraki na sinta menanipene.